Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: ingat rin pa. Kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante. Sige, abante pa. Ayan. Abante lang.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music.
3: Walang iwanan, ha?

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ang layo pa, bossing. Bossing, atras pa. Kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante. Sige, abante pa. Ayan. Abante lang.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: CKJS, live on location.
1: Happy, happy Thanksgiving. Yan ang ating talaga namang greet sa inyo ngayong napagod ng long weekend na ito. Welcome po dito sa ating tunog. Pero ay pagsabado, Chester Pangan. You know why? It's a beautiful day. Beautiful Saturday na talagang parang summer pa rin ang feeling. At saka beautiful kasi nandito tayo sa bagong fresh ko ngayon. Ay nako, nakalabas din ako ng studio for quite a while. At ngayon, ito nga sa fresh ko yung bago. Dito po tayo sa may Q18 at saka Burrows. Naka-ready na ang lahat ng mga kailangan nyo for Thanksgiving. Narito po, naka-special. They're making food prices lower. Ibang klase, fresh guarantee, syempre. Actually, meron sila dito sa fresh ko. Yung tinatag na fresh guarantee or it's free. Kung di kayo satisfied, they can replace your item. They can refund your money. But that's not the point. The point is, you can have a lot of chance po na makapag-save ng pera sa dinami-dami na kanila mga produkto na pinababa yung presyo. Makikita nyo naman eh, ipapakita sa inyo yung mga advertised price at saka yung price ng Freshco na nakakulay yellow. Kaya hindi nyo mamimiss yan. I'll be here until 2 o'clock. Mag-hangout kami ni Mark Aaron dito na until alas 2 po ng hapon. Kaya sana mapuntahan nyo kami. Siyempre, mga samot-saring balita din from the Philippines na maririnig natin ngayong araw na ito. Hindi natin pala lampasin yan. But you know what po? The best part is, ang kagandahan talaga ngayon, nandito tayo sa pandang mga 24 degrees sa pinakamataas with 27, mainly sunny. If this is the weekend na syempre, inaabangan na marami dahil, alam niyo man, it's Thanksgiving, kailangan naman po na talaga mag-ready na, makamamayang gabi na yung inyong party, yung inyong dinner. So this is the best time pa na makapaghanda na kayo. Bilhin na lahat ng pwedeng kailangan bilhin, mga ingredients niyo dyan, just in time for Thanksgiving. Marami sila Asian items ha, sa totoo lang. Yung mga meron sila ditong kumbaga parang world section na pwede niyo pumapuntahan. Only at Freshco, sa brand new na Freshco, dito po sa may Burrows and Q18 right now at broadcasting live tayo. Nandito tayo sa loob ng Freshco, sa harap ng mga smoothies. Hindi nyo kami mamimiss. Malapit sa smoothies at sa kape. So say hi sa ating ngayong araw na ito. And hoping na magkita-kita tayo ngayon. Makapag-gano naman tayo. Beso-beso naman tayo. Makapag-galabado naman tayo. Araw po na Saturday. Hope you enjoyed. Happy Thanksgiving. Live sa Freshco. Pundahan ninyo ngayon din.

0: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy pang Sabado. Pinoy na Pinoy to!
1: Mabilis kumilos ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon Police na magpositibo ang bentahan ng barilis sa ikinasang bypass operation sa Lipa Padre Garcia Bypass Road sa Lipa City, Batangas. Arestado ang sospek na si alias G na hinihinalang sangkot sa sunod-sunod na kaso ng pang-hold up sa mga convenience store at pagnanakaw ng motorsiklo sa Laguna at Batangas. Ayon pa sa mga otoridad, dawit din sa ibang illegal na aktibidad at nagbebenta rin ng baril si alias G sa mga gun for hire group.
2: Kasama rin yan doon sa gun for hire o contract killer o sa contract killing. Actually, dalawa yan sila. Magkaangkas sa motorsiklo, medyo sinuerte at nakatakas lang yung isa.
3: Nagbibinta din siya ng baril. Kaya doon natin siya kinuha doon sa pagbibinta ng baril kasi nagkaroon tayo ng information na willing siya magbinta ng baril kaya pinasukan natin.
1: Nabawi sa kanya isang caliber 45 pistol na walang papeles, mga bala at plaka ng isang motorsiklo. Nadiskubre rin na wanted ang suspect sa kasong acts of lasciviousness kaya habang nasa kulungan, inihain sa kanya ang warrant of arrest mula sa RTC Branch 207 sa Muntinlupa City.
4: Nagkabili na. Ali.
1: Positibo rin ang bypass operation ng Quezon Intelligence Unit sa isang lalaking nagbebenta ng baril. Sa kanyang tricycle ang suspect na si alias Bando nang kumasa sa bypass operation ng mga otoridad sa Barangay del Rosario sa Chaung, Quezon. Ang suspect umano ang taga-supply ng mga baril sa gun for hire group sa Batangas at Quezon.
2: Napakalaking impact yung naging accomplishment ng Regional Intelligence Division. Kahit papaano, somehow, nababawasan natin yung mga insidente. Dahil yung mga miyembro ng Gun for Hire, medyo wala na silang pagkukuna ngayon ng kanilang gamit na baril.
3: Ang nakakabahala dito yung isa dyan kasi long firearms, kaya niya mag-dispose.
1: Nasamsam sa suspect isang M16 rifle na may telescope pa, mga magazine at bala nito. Ayon sa Calabarzon Police, ang magkakasunod na operasyon ay bahagi ng pinalakas na kampanya sa mga loose firearms. Mula Hulyo hanggang Oktubre 5 ngayong taon, umabot na sa halos 1,500 loose firearms ang nasamsam sa Calabarzon at higit 400 ang naaresto. Dennis Datu, ABS-CBN News.
5: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
6: Chester and Donna po.
7: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
6: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
7: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group.
6: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
7: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
8: Good morning Philippines.
6: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.

0: CKJS, live on location.
1: Oh, dito po sa McEwitin and Burroughs. Chester Pangan po. This is the best time Winnipeg na makapag shopping na for your Thanksgiving meals. Ano man po iyaan, kahit gano'n kayong grande, kahit gano'n ka-simple lang, alam mo na, alam na sa panahon ngayon. But the best part about being, or coming to, of course, Freshco, is that they're lowering food prices. Yun ang promise nila sa inyo. So, i-compare nyo man po sa iba mga grocery stores, you'll find it here na mas mura kesa sa iba. Lalo na yung mga talagang alam mong kailangan mo. Diba? Nakikita ko nga dito. And I think I'm gonna get one. Itong paborito kong pineapple juice na Del Monte. As in, like, dalawang litro. Like, nasa $4.29 lang. Sabi, you save about $1.70 or something like that. Dahil, basta, check it out muna. Bago kayo mag-grocery ngayon. Kung hindi pa kayo nakakapag-grocery sa Freshco ever, check it out muna dito. Tapos, compare nyo yung mga lagi nyong binibili. Kasi baka, ito na po ang magiging bago niyong grocery store. As mapapansin niyo pa, naku, napakalapit. Nasa Burroughs tayo, 1870 Burroughs Avenue. Bukas na po. Ngayon nga, ngayon araw ng Sabado. Until 2 o'clock tayo dito, magsasama-sama. Dito lang sa 92.7 FM CKJS. I'm gonna be live here. Mga great weekly deals nila. Mga sariwang groceries. There's a lot of really, really fresh mga fruits. Yung mga vegetables nila. Yung inyong mga pang-ginisa dyan, yung inyong mga pang-dessert dyan, yung inyong mga, like, everything and everything in between, nandito po. Mas marami ngayon ng ways na makatipid kayo sa Freshco. Alam namin, syempre, gusto mo ng hot price, mga best deals this week, everyday low prices ng mga, palaging nakalock yung mga prices nila, kumbaga. And of course, yung mga Scene Plus points na bawat shopping, you get Scene Plus points para makapag-redeem ng mga libreng groceries. So, abangan po ko kayo ngayon dito ha, sa May Freshco na 1870 Burroughs Avenue. Hopefully, I get to see you here today because Freshco is lowering food prices para sa inyo ngayon. Live tayo mula po dito sa Freshco sa Q18 and Burroughs. Halina kayo.

0: CKJS, live on location.
1: Sa Freshco, lamang po inyo makakita mga kailangan ng mga groceries ninyo sa presyo na nakakamangha. Hi there, once again, Chester Pangan. Babalikan natin yung mga OPMs natin na we got a lot of original Filipino music. But right now, I just want to mention, of course, yung mga guaranteed na pagtitipid ng Freshco. Kasi live tayo on location ngayon. It's been a long time, sabi ko nga, but super excited kasi kasama ko kayo. So mga nangiginig, tapos nandito kayo sa area ng Burros and Q18. Kitang-kita nyo yung kulay green. Napaka-stock ng kulay ng Freshco. Diba? May sarili silang colorway. So talaga, if you see it right now, mag-park na kayo. That's the best part about it. Ang laki-laki ng parking space nila. And you know what po? Hopefully, magkita-kita tayo ngayon dito. Guaranteed ang lowest price. Kung may ibang mga major supermarket kayo sa area na may mga advertise na makakita mo at the kumbaga lowest, no? You get it na mas mababa po, pinamababang presyo guaranteed dito. Double fresh guarantee at saka in-stock guarantee. It's also yung mga double fresh guarantee nila kasi kapag hindi ka masaya din sa item na binili mo, pwede mo siyang i-return. Kasama sa resibo, got 14 days na may return policy sila ng date of purchase. Refund ka o kaya exchange the item. And yung in-stock guarantee nila, kung out of stock ang item sa mga ads habang current yung flyer, bibigyan kayo ng check for 10% discount sa item. Rain check yan. Pag dumating na yung item, mabibili mo pa na mas mura. So where are you gonna be pa? But hindi na lang dito sa Freshco, di ba? They're lowering food prices for you po. Yung mga guarantees nila talaga naman, hindi matatalo ng iba mga grocery stores. Kaya halina kayo sa Freshco ngayon.

0: ipagbunyagi ang lahing Pinoy saan man sa mundo. Tunog Pinoy, pang Sabado.
1: Kalaboso ang isang lalaki matapos pagnakawan ang isang photo studio sa Mandaluyong City. Natangay ng suspect ang mga mamahaling gamit na nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Pero ang masaklap, ang vintage camera, chinop-chop lang para ibenta sa junk shop. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Laking panghihinayang ng photographer na si Alias Jay dahil ang iningatan niyang vintage camera na dekada na niyang kasama sa hilig at trabaho sa isang iglap na wala ng saysay. Ninakaw, sinira at binenta ito ng lalaking nanloob sa kanyang photo studio sa Barangay Bagong Silang, Mandaluyong City, madaling araw nung Webes.
3: Yung sentimental value ng iba na sinira niya, yun yung masakit. Lalo na yan, nakita mo yung vintage camera, medyo matagal na sa akin yan, pinag-ipunan talaga natin yun. So that's a vintage 1960s camera with a digital back. So medyo masakit. Masakit siya. Tapos binenta ng 350 pesos. Sa junk shop.
2: Tanghali na nang napansin ang biktima na nawawala ang ilan sa kanyang mga gamit sa studio, kabilang ang mga mamahaling camera, ilaw at isang iPad. Ang kabuuang halaga, 1.9 million pesos.
3: Noong nakita ko nawawala yung bag, ako sabi ko, liyari. So noong sinek ko yung CCTV ng studio, nakita ko nga na may pumasok at saka yun, na-discover ko na lahat ng mga kinuha niya.
2: Sa imbestigasyon ng Mandaluyong City Police, puwersahang sinira ng suspect ang grills ng bintana hanggang sa tuluyang napasok ang loob ng studio.
4: Kasi meron siyang kinuha na white na bag na yun din yung pinagsama-sama niya doon yung mga gamit. So inalis niya doon sa mga bag, sa mga casing, pinagsama-sama niya. At yun nga naging palatandaan natin nang nagkaroon kami ng tracing ng CCTV. So nasundan natin.
2: Hagip din sa CCTV na nagpaikot-ikot muna sa ilang lansangan ang suspect bago tuluyang sumakay ng tricycle. Agad nagkasan ang hot pursuit operation at naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Barangay Hagdan Bato, Itaas, Mandaluyong, Biyernes ng gabi. Narecover ang ilan sa mga nakaw na gamit pero ang iba na ibenta na.
5: Ito po talaga ibenta yun. Dapat di na po nila nabuta sa akin. Kung alam ko po yung ganung halaga. Wala po talaga akong alam sa ganung halaga. Kaya ako na yung binenta ko po na yung nasira ako. Talaga pong kalakal lang po eh.
2: Sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect sa kasong illegal possession of firearms. At balik selda sa kasong robbery. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
6: Nilamon ng
7: save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy efficient shower heads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant rebates to find a retailer near you.
8: 92.7 FM CKJS and Heebie Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie Jeebies, featuring 5 themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes 4 admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.

Naghahanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, o ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.

0: Hi, Tanya Reynolds here from M&P, Licensed Insolvency Trustees. These days, everything seems to cost more. Groceries, rent, and even your morning coffee. But what about debt help? That hasn't changed. Our confidential consultations are still free. For your free consultation, call us at 204-336-6167 or visit mnpdebt.ca.
1: CKJS, live on location.
2: Hindi tayo regular programming if you just tuned in kasi mula po kanina alas 10 pa ng umaga nagiki-hangout tayo sa brand new na Freshco dito lamang po sa may Burroughs and Q8 in 1870 Burroughs Avenue. I'm so glad na yung mga nakikita natin, mga friends natin na nagsihay-hay sa atin. Meron ka sa kanina, sabi niya, sino si Chester Pangan? Tapos tinuro ko si Mark. Sabi ko, siya po. Kasi malay ko ba kung may utang pala ako, diba? So sabi ko, ito po si Mark. Siya po si Chester. And then, alaman din eh. Alam mo yung parang kung sino yung guilty, siya yung nagtuturo, diba? Well, naabangan pa rin namin po kayo sa pagpunta sa Freshco ngayon, 1870 Burroughs Avenue. Dun sa mga naman na nagiging ano na, regular na Freshco as your grocery store to go to. Ito yung parang ano na ninyo, yung parang extension na ng kusina, kumbaga. Di ba? Extension na ng pantry ninyo, ayan. Meron po kasi nilalabas ng Freshco yung mga pinakabagong discount offers nila tuwing Thursday. So if you sign up dito sa mga e-flyer nila, may e-flyer sila. You know, just in the name of for amazing customer service. Ikaw ang una na may alam sa mga bagong deals at offers. So all you need to do is to go to freshco.com para makita yung flyer, tapos mas alamin ninyo yung kanilang latest deals kada linggo. So, come down na po. Download the Freshco app. You get to access yung weekly flyer deals nila doon. And then, hanapin lang po ang mga pinakamalapit na Freshco. And if ang pinakamalapit na Freshco po sa inyo, ito na to. Dito sa may Burroughs, well, come on down right now. And i-cherish na ninyo na meron kayong bagong grocery store na handa po na mag-service sa ating community. You know what? At the lowest prices. Because dito po, sa Freshco, they're lowering food prices. Halina kayo sa Freshco ngayon.

0: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. Advance voting is now available throughout the city. All you need is ID proving your name and current address. To find locations and times that fit your schedule, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote.
1: Live mula sa Freshco. Thank you, kay Mark Aaron, sa ating mga friends dyan sa studio. Cam and Angel, thanks guys. Justice and sa ating controls. Gusto ko rin magpa-thank you kay Dominic, yung ating store manager ng Freshco. I think nag-grocery na siya ngayon. Siya mismo nag-grocery na siya ngayon. Just making sure po na alam niyo na Freshco is the place to be. Thank you so much to Freshco. Pinakabago nilang Freshco at 1870 Burroughs Avenue. Bukas na ngayon. Ito nga, kaya nakapag-live on location tayo ngayon. Hot prices everyday yan. Naka-locked and low ang kanilang mga presyo po. Talagang everyday low. Tsaka laging naka-lock yung presyo. Talagang kung ano siya yung mababang presyo. Kahit na tumaas sa iba, talagang i-absorb na muna ng Freshco, no? Para po sa inyo, para kayo yung makakuha ng diskwento na iyon. Siyempre sa Bout Shopping mo, you bring your Scene Plus, makakuha ka ng mga Scene Plus points, redeem po sa mga libreng groceries. So we were inviting everybody for the whole day. Kaya naman eh, they're still open till 9. Halina po kayo kahit na wala na kami ni Mark dito at siyempre magpapack up na kami about 2 p.m. May mga time pa tayo for more OPMs. Pero siyempre, ito na nga po. Gusto mo nang magpa-say thank you before I go. So sa maraming salamat, make sure you have the Freshco app para makuha niyo yung mga fresh guarantees. Tell everybody about the brand new Freshco dito po sa may Burroughs and Q18. Kaya naman, yung mga pang-Thanksgiving dyan. Okay, this is the perfect time eh. Talaga chinem po nila, it's for Thanksgiving. So very thankful ako for everybody po na nakikinig na ating mga palatuntunan ng Pinoy mula sa ating mga Good Morning Philippines, sa mga afternoon pasada natin, hanggang of course ang ating tunog Pinoy pang Sabado. Chester Pangan po, wishing you peace, love and joy. Happy long weekend sa inyo at happy Thanksgiving.